medyo inaabot po ng crisis pagka yung bumababa pong ganyan eh. Nahihirapan po kami sa pangingisda po. Gaya nga po ngayon na wala na po makapagtrabaho na sa amin dito sa ilog ng pangingisda, sir. Yung mga pagtatanim na lang po, sir, na ano, mga halaman. Minsan lang po, sir, yun lang po ang kinakain namin po minsan para medyo makadaos lang sa oras.